0: ba Frederick wo sukre mi ale die ka ba bru ka ka min da ka kwa nande ka ka min da ka kwa nande o bo anwa e fason ta no man kpupu inu yan sue yo ba rio and e ken ko ba je nte nte bo
1: nte ko ti go
0: nte bo
1: yan go nde kan ibotro
0: o le dia mu ijo tri
1: go nde kan ibotro
0: hai Ingra mu nyori ko ba Israel.
1: Yo.
0: Nyori ke nya mi office akpansi amu su ma ngwa na bi ora di unsulo.
1: Mhm.
0: Maya mi bo o ma mu fanga.
1: Mhm.
0: Nga oti te moko ba mu ra moko sanga mu ra ndeka li banga su.
1: Mhm.
0: Maya mi bo ka ji amu sri lo ka ki sura la mu urubo mi nu.
1: Maizo.
0: Nyo ba Frederick Kirike. Mama mama ri bo o ke te a urubo su.
1: Mhm.
0: Ni ke kurango mi samo ni fata maya mi bo fa me ba kona nyerike
1: ba kona beni
0: ba Frederiki erika e ba kona ngo pi wa ikira ne nyerike
1: depute kona
0: depute kona
1: parce on le nana kona et puis on le depute kona
0: depute kona fo enyo ye biango o december no mo so ba kona iku
1: ile nana kona
0: nana kona nyerike ye ba nyonga nu tie nga Miami bossa pantrensu.
1: Mhm.
0: Ngremu ingo mi mamerike o wa kuse kro bi flea ugbagra. Ifond ma ugbagra ni san kwa prasi yo.
1: Mhm.
0: Nyeri ke ngremu Miami bossa gigi santi esu. Am kura nga bi ora di unsu.
1: Mhm.
0: Mo ifre flea radio unsu e kwa kura ni kura nyu berike nga bi na flea ma nyu berike.
1: Yo.
0: Nga bi su ora di bo mi berike Miami bo ba sa mi kwa kura mi bo ye ni ma bi.
1: Mo isa.
0: Mm.
1: Yo, Mama Victoria ite o nuo mien ba fe sakwasi osuro me o ti krofu me kura kura kura kura kura mien ni mari fe kondro dan katabe sou.

0: Oya. Oluwa so wipe e ma yo ni gba gbogbo. Oya, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo. E ko male, e ko male. E fi josi, e fi josi, e fi josi. Ijo, ijo, ijo, ijo, ijo. Eke hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Eni Jesu logo. Oya, oya, oya. Ijo, ijo, ijo,

0: nyamye priye benengle nyamye waye ye esre o adura nyamye priye benengle nyamye waye ye esre o nyamye matori eni omojan nyamye priye omojan o fami ojosi kristo tori eni omojan jesus tori e tori eni omojan amaye koko tori eni omojan Nana nyamienia, aye na yili mani eka edi, mevie ma fa kaka mwisote ekwa di ma. Jumla enzwe, wani kola lani plakali, sana vie ma mi anu me dia vie kun edi pia. Nana nyamienia, aye na yili mani eka edi, mevie ma fa kaka mwisote ekwa di ma.
1: Benga beki akbamu, bebro toni kbamu, bebe dile buya kuna, bebe beki lewe zumanu.
0: Bien de nyo fe. Nana nyamienia, aye nga yili mani eka edi mevye mafaka kya mwiswa tia ekwa dima ele mwa o ame edye

lele maume, ngula lele maume, yonze kangwa ngula lele maume. Ngati, ngati yili unzwe mulele, ngati, ngati zi agamu lele, manyama likepifa mechozi wademi kanzu.

minha mie. Nsroke ya ki, pa fin ti te e fwe. E fali mi ken di o juma nan yantenti, ya ki, sami.